sama tank ku lagu sax mo na di jafando dang sim bëgg ende jaamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jafando fis na nga